0: wala. Dalawang welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagoon. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur ngaya nga jalamba yawa ngaya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're tuned in to BayFM 99.9 on the Morning Eulogy Show.